0: Pesan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos Pa Haji Endang.
1: Pesan-pesanna kangge sadaya wae pendengar radio anu karesan sapertos gaduh panyawat sapertos burem ka sapertos bapak, mangga cobian wae pisoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos karos.